0: Jesu e ori ran lowo gba mama o ti jiya gan lori omo loruko Jesu o ni jiya lowo omo Matthew
1: baba
0: opo jiya lori omo won to jiya lowo omo eyen e ti jiya lori omo e me jiya lowo omo
2: amen
0: e ti jiya lori omo e me jiya lowo omo be lo ma ri aro e ri ran lowo gbogbo egun ati majemu dile lori aye yi olorun yi da
2: amen
0: e jo pe egun dile baba egun dile ya ti n be lori mi laaro yi ayiraye e ba yin da mi isi awon ota lori mi ayiraye e ba n baje majemu okukun lori aye mi ayiraye e ba yin da mi anu juda e ran mi lowo anu juda e gbe mi dide latoni lo ona mi ma la ona o ma mi ma la latoni ma ri ran lowo be lo ma ri
2: amen
0: jesu oluwa wa
2: amen
0: e wo mi sa laaro imu so nipa total deliverance ju sile patapata Matthew
1: baba
0: idile ko kan lo wa ninu ide afa won ti an ba gba iju sile ni won ma wo mi sa ninu where Isaiah chapter 49 verse 24 mo gbadua gbogbo ide to de o ayiraye ma ja ide
2: awa
0: Isaiah chapter 49 verse 24 to 26
3: aye gba ikogun
0: ayo
3: lowo alagbara bi
0: sa le gba ikogun
3: lowo aye gba awon onde
0: aba le gbonde
3: lowo awon ti o to fun
0: lowo awon to to fun
3: baba inoluwa wi
0: bayi wa luwa
3: wi le gba awon onde
0: a gba awon onde
3: lowo awon alagbara
0: lowo alagbara
3: a o si gba ikogun
0: a gba ikogun
3: lowo awon eni eru
0: lowo awon eni eru
3: nitori
0: eni
3: ti o ba gba oja
0: e n ba ba oja
3: emi o baja
0: emi o baja
3: o si gba awon omo
0: ma gba awon omo re la
3: so ni olara
0: awon to ba ni olara
3: o fi ara ara
0: ma fi ara wọn bọ
3: wọn
0: ohun ẹjẹ ara wọn ní àmúyọ bí ọtí wáìnì
3: gbogbo ara wọn ni wọn jẹ bí búrẹdì bí olúwa olùgbàlà rẹ àti olùpadà rẹ ẹni alágbára ti jacob
0: amen Matthew máa gbọ́n ti bíbélì
1: wí
0: ẹ òun sọ nípa tó tàbí nípa olúwa sọ wípé ẹni tó bá gbá ọjà ó láwọ gbà wọn jà ẹ wá wo nǹkan sà kéèyàn tó lè gba ìtúsí.

Yesu enyi kokoro ajene o enyi kokoro jowo jowo to jowo dola kanti enyi emi buburu agbowo danu lowo eni enyi emi aimo ti o ke je ke yan ni akojo enyi ase agbana ti o jowo gidi o wole sowo eni mo doju ko yin loruko Jesu gbogbo en batisa me loruko Jesu kokoro yen pare enyi kolokolo kekeke ti mo nje eso ajara mo ni mo palase enyi kokoro yen o ye pare gbogbo eni ri mi gbo abi to ri mi wo agaga to ba le pe fun eniyan meta emi so tele fun o bi won ba gbagbo bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro gbogbo kokoro ajenirun ti o ki je ke yan gbowo dele mo palase ni oruko Jesu e pare be wa di asego o de ni buko o ko wojo wa si asiyori wa ko gidijo wa se gidi wa di eyan la wa ko leyan la sa la se ti baba tama te mo Jesu oluwa wa oruko mi o yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP baba se bi oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality tolujo a wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu Ibadan mo so tele loruko Jesu aye re ma dide bo ba ti de ore meji so pe se bi oba lo nlo ni ilu Ibadan ore meji agugu ko se nti o mo be nijo awon program o ba oko fe to ma gbe lo si church loruko Jesu wa sorire mo ti so fun wa pe Friday to ba keyin akanse ni Friday to ba keyin mo tin kede fun lati bi ose bi meta tabi merin pe Friday late se to ni yi mo fe ke mi ati wo ka jo foju reju ni national camp wa ninu fu ape mo fe ko wa nbe lele in to ba na o je o na o a fe gbadua awon ogun ti njo sise ti ojo jere ogun to je ko jere to tun fi ole to de kojo o de tuka mo lowo a fe di pelu won gbogbo asoko la nsa lorun a gbadua iwo papa ma mo pe ogun ti se leyin na ma wa fi ororo anu ma fi le olowo anu a wa fohun gbogbo to fi la kaka se anu a wa ma se irorun a wa de ba aye re a so tele leleyi gbogbo eni ba gbagbo loruko Jesu lora anu gba baba ti n bo leko te ba ti koja redeem wa drive bi seju merin si marun wa pa alaafia re wa ri sabodu laye nbe lo tonu sale ko ya nbe o ti debe to ba n bo lati ile hausa lati ile ibo o n bo lati abekuta abisagam to ba ti de interchange labe bridge yen ma wa ago re to ba ti pe si iseju merin si marun wa o ti debe o ti ri sabodu laye ya nbe o ti debe ni o ma ni agbara sa sori awon akanse adura won yi le yan gboro miss agba awon adura kan laaro yi o se pataki iwa su mi o ni po mo fe ka gba adura tori mo fe ko bo baba ti pari e wa gbo mi sa oh my god ire ati anu o ma to leyin ha loni wa ba anu pade wa ba anu pade gbogbo eyan omo olorun te wa ni mowe te wa ni owode mo fe foju kan o ni camp te wa ni bafo abekuta te wa ni sagam te wa ni ru eko lati ikorodu aja leki he gbogbo bi te ba wa leko mu akodi amure so fun won le pe tin ba ti ku nbi se mo lo si camp o ma ni agbara sa to ba ti miss awon ororo ma miss ororo anu eleyi e tewo si mi lori anuba amen lori anuba amen lori anuba amen lori anuba amen omo lo ma yipo lanu
bi baba je bolo pade tori po gboro ri owo iyanu ase ni mo bi soro nibi ti awon elegbe re o ti ri mu loruko jesu o ya lo ri mu nbe lori mu in the name of Jesus kaye ko dide koranu gba koranu gba sami meta loruko jesu ogo re jade in the name of Jesus bankoni ogu

0: ogun aye le o to ba ti yin tan pe logun aye o ma foju commander bu ko tin je be awon to ni la ko je e won mo pe ogun aye o kuro ni ta kan fowo ro seyin ta ba so ni pa ogun aye eniyan lo wa die eniyan loruko aye aye loruko eniyan bi o ba fika seni awon na la dide won de je alaju eni gbe owo si atari e ogun aye re wole in the name of Jesus ni ba mo ka samu mo ma ku ka sile to be samu ni mo nka samu ati iwe owe mo ka po awon bi kan wa ti mo underline ninu bibeli eja wo ti Psalm 82 aka verse 5 Psalm 82 mo kan yo verse 5 e gbo tan ko se be yes
1: wo ko mo be ni wo ko fe ki oye ki oye won
0: won ti le fe ko ye oye won
1: won ri ni okoko
0: okito gbogbo iwo ti won je ki oye oro mi oye gbogbo iwo ti won fi sinu ilana okoko ti won di oloju aso awon agba ta fi komo oju e ki iye re ko won ba si ami ani mo nilo loruko Jesu ti Nazareti iboju yen ko gbina iboju yen ko gbina iye won won je o si okunrin ara gadara ti iye re ba si tebi yo ku mboji ti o mo lo taarin awon ara ilu iye re o si won ti raniye ti aye ba pe elomiran loju iba jade university komode risefodu meta te ba soro adura loju e ani ko si tinja adura won ti raniye iwe romu nigbati mo ka mo underline beye e gbo mi sa gbogbo eyin ti aye raniye ti won je ki yere o si loruko Jesu atu osire

0: inu omi oro ati irapada yi to ba geti kanu omi oro ati irapada yi o ma dun mi gan ki the funny ruru anu ki story o change apolopo awon mama mama ta ba ba won ma soro won ni fe down tori pe iye rila ni won ti rani ye won je ki ye o si o je ma won re dani ko ba get ruru anu atomi oro ki tare ko le yi pada wori re mu dingi ko wori re fufu ti debe nbo ni won na o je won mo ya gabi ha eyin odo ti ye yi si ipade adura kan sago kan ti se fun yin lori mo mi si e oro tenu mi jade loruko jesu ni ipo awa gabage be niyan to wa lo ju ose o ye jade ku in the name of jesus aye ma fa sade ni male omo bere yen o jade o de subu ki lo gbe subu nbi o subu si o de paralyze o de tan gbe pada wale amo ye niyan tepe won ti di ti won di yele lori won wa ngbe o kaakiri aye ni
1: nisabe to gbola lati nujo ogodo yi o dupe lowo olorun se bi oba o ya mi legun o gba igba igbe lowo mi ki ma sunkun asun mi sunkun abudun mora mi lori olorun ba mi segun e patapata to ba di november 13 oun lo ma pe odun meji ti akobi mi lo soku baba opo e bo se kan me ti wa ba mi bayi ko n fe lo ra nkan bo se subu ni le mi lo ba paralyze ohun e ba wo segbe kan a wa se tutititi ohun yen o ni ta ba de tun ni kan ju o ma kan o wa o wa dara ojo keji yen abora le fun atoju mi asiba be o to de bule mo wo so fun ngba to ma di laaro o ti ta bi omo koko ko le jan ko le jide joko mo wa nke buruku buruku ta mi fe ya mi re o sa atu tititi ngba to osu keta o lo osu keta o ya se bere si fidiwo o wa nfidiwa fidiwo sa mi nani a so pe o nfe to a ma gbe ta ma gbe ya gbe lojo si baba wa wa sibi mo ti keju ninu ile kin to wa bi mo ti didindin mo wa joko saarin kan be yen mo dori kojo baba ju o si waju mi sugbon didindin ti mo ti da le di nkan to sele si mi ko ja ki mo nkan ti mo le se baba sa to si waju mi pepepepe mo ba yida won ba le mo sa won lo ba ipo lohun jo lohun to pe baba yi o de sha ni mi mo pojo na logun ayo mo mi ma se mo tele mo bless ni keti titi baba won so pe so gbagbo fa ti church de adure ti ba mo kan sha nke ni ngba to di la letter sun to di logun jo baba ji mi wo wa mami mi mo fe tan mami mi ko le se mo se nso yi o won ma da be ni pe ile to wo
2: ki lo wa sele mami
1: ngba to wa sele ni ojo yen ni pe bo se so be fun mi tan mo ba tun pada si le mo lo ke mo ni mi o le da egbe baba e de ti sun mi pada wole lo sun bayi mo aka so sibe fun koko ma to si na ma so yin ma fo koko pe bi ago meta bo kan be si ni ji mi ni mami mi mami ba sare to touch light mo ti to ti duro mo eh ta lo gbe duro ta lo mu e wa ah mo ti pe lowo olorun ori oke ni fo o ta lo mu e wa lo ba so pe fun ara ohun o ni fun ara ohun lohun kini wa pe mi yan ko ni ko n photo kini ko n jiji
2: mami
1: o ba fo patrol mo lo to tun pada wole fun ara mo ti fight mo ni ki ma ji ohun mu bo se bere si rin niyan ati orun to wa ibe lokun yan pari si e ba mi yin oluwa logo
0: he sapo ogun adanigunle
3: ogun adanigunle

0: Bayfa.
1: Ifa.
0: I want come on Jifa lowo. Lord call Jesus. Bayfa tie.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Then the come back so in London. Bayfa to so Ifa. In London.
2: No, mi se pe o ba ti gbodo mi koja o lo nfa ti fafa wa fe mi ni o ope yen mi lo nsoro lati lu Canada nibi ti mo ti nsise won awon yin mi ofuruko wa ke mo je mi lo ni last year ti ye yi ipa ton sa san wo yen fun mi $678 daddy o ya mi lenu mi o expect e pe owo ton je mi kon sa san fun mi iye o tun to sibe mo tun lo lojo keji bi mo se lo ba iwon rowo ni ilu Canada mo tun ri $60 he ah in fact olorun se bi o ba gbodo mi koja o nibi toro mi ku si ke olorun se bi o ba ba mi se ni ro mo ku ba mi sa se pe o daddy pe yi pe mi o
0: so pe oluwa

0: Today, Tom Tom, breathe through it.
1: Roro wa o.
2: Ejo e fun mi ni laji go.
1: Arabinrin, e se ra aburo ororo ni. Ohun ti o mo to wa ninu e. Ni temi o, ororo power oil ni mo nra. Papa julo, won sese se apo pelebe power oil tutun to tobi ni ilopo meji ju eyi ti won ti se tele lo.
3: Apo pelebe ororo 90 ml power oil tutun 300 naira gbere ni. Owo re o si fani lapo ya.

0: won tun bere fun ole salai ma panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi
1: o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse
0: o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: tintin lu wa lawujo iroyin ri daraya nle yi Adirunke Adesola oluri sport man gbe wa debe anytime any day Jawosi on Splash FM 105.5 Ibadan Awodi tori bara lori yeni leki leki tori kefun tun lo mo ni ginigi si ni o Oluri Sports tun ti pada ni laboto e o ni wo tan
1: Oda eni temi Adirunke Adesola Oluri Sports Ibadan kama vinga mu today lati ma jayin si lati ma gbe yin debe ti mi de ni jayin le o ti sojo eni kan ku je e ni gogi are ni ma yan funu e wo e ni sawuregi e wa ni bo si okunkun aye okay e sin galo e ma fo e ja mura wa
0: Dede mo tun gbe de o Ibadan kama vinga tun ti setan lati ma ja wa si awon aroyin re daraya loloko ojo kan laago mewa koja ogun seju lo ro kutu 10:20 a.m. ni gbogbo ojo Monday Tuesday Wednesday atoju eti Friday ni Splash FM 105.5 ewo ko se mo gbo ni jawo si Oluri

0: adi pe ipo egbe agbọbọlu o wa ko won lo sinu idije yi oluko ni e wa finu ko yen le akoko na ise ti koko daru tori pe ise toto ohun toni telo mi ba de ise to wa nbe o le ma utilize o le ma lu o ya pe oto ni ise mi to won gbe woni
1: tori awon agbọbọlu bi merin shooting stars ti pe ti gbe ni saa tuntun ta wa yi won gbe Sochima Victor Kalun Weke Albert Cover ati Okechukwu Chikamso awon agbọbọlu tun bi
0: ifun odun to wa nbe e mo ja wa pe awon agbọbọlu tuntun ni kan to le fara kin
1: la pelu awon bi melo meji kan abi
0: melo kan to si le fara kin la pelu awon to ja kegbe won to jo to wa ninu ko tiri esi tele tele gan e mo ko yo fe se die tori pe saa gan o ti bere e mo pe leyi won kan bi se pe won se bere league so ele to tumo si pe iko 3s lo to ta ba wo iko igbe agbọbọlu ita Lagos ile ta fe ba pin yen ko ye ko le nira fun igbe agbọbọlu 3s ele ti abama kan ta nse sugbon ifase irape die to kan wa ti o kan yo o na ni ti oluko ni e ma ja tara wa yo yo le ni in so pe bo yo oluko ni to wa nbe
1: salisu yusuf oluko tele fun ko super eagles ni odun ni ki shame of oluko ninu ball alafisegba lo le ni nigeria sugbon iko agba oje oni salisu yusuf lo nje si
0: lo nje si so ile to mo fi pe eyan je si ko agba oje ka to wa so pe league orede wa nigeria
1: o si wa lati orede benin republic abi nije ko lo ti kuro fun nkan to tuko gbeyin ko to wa agba se shooting stars
0: ile to mo si pe iko 3s o sese kan fi aje ko gbe agbọbọlu yi iyan to ba je wi pe to wa nle tele na o na si ni oluko ni Salisu Yusuf o na ni o si lanfani lati lo ele to tun si pe mi ori bi ti ko inter Lagos to fe gbe kale sugbon yo kan ni adie fun ko tiri esi ti pinle Oyo ni
1: o da Edo Queens ti pinle Edo tan ko pa ni odije wafu bi lati mo boya won lo ko pa ni odije lekuje kan sele Adulawo awon obere CAF Champions League CAF Women's Champions League awon na ni won ti wo pele to ka gusi asika pa semi final leyin gba ti won fi yaje ASEC Mimosa lobire ami ayo meta si eyo kan to re pe ninu fi gabaga meji ami mefa na ni won si ti ni bi goal mewa iko egbe agbabolu Edo Queens na ni won mo koju Ampada Call Ladies lati orilede Ghana ni ipele ele to kan o de ja lo siroyin to se oko to se pataki to tin jan ran ja ke ja lo lede Nigeria lati bi ojo melo kan to de ye pe latana ariwo re po o lo fa are ajo NFF Ibrahim Gusau kowe o fi po re le na pe lati bi ose to koja na ni ajo ICPC EFCC na tin word di one glass house pe 12 billion dollars kan wa nle ele ti won fe je kan wa salaye bi won ti se na o sa ja bi eni pe nkan sa bo wori se tun wa ri en to tun ko bi to tun fi po le na lati re eni ti se akobe agba fun ajo NFF Muhammad Sanusi lati bi 2015 ti won ti wa nbe won kun nbe ni won yi won pada ri osise ijoba an se pada gba se lowo omo ijoba na o tori wi pe kini ale are o le de Nigeria Are Bola Ahmed Tinubu o la ni se atunto ile ta won gun le everybody lo ma touch gbogbo apata la ma je breakfast so de pe ana ni guso lo je odi mimo wi pe ohun o kuro gege bi ajo NFF lẹyin ti Super Eagles kuna lati lo sinu dije feye agbaye bakan na Super Falcons orilede Nigeria abasi da won fi gbagba ta won odo na e ri wipo won go jora won ko to po ko sarajo ajo NSC won de sese won won gbe igbese to ra won na ni ajo idimo to sere daya lapapo orilede Nigeria sugbon Adele ti wa bayi eni se deputy secretary general fun general secretary dare fun Jai Mohammed Sanusi to si ko we fi sele iyen Emmanuel Ikem ohun na ni won yan gege bi acting general secretary lori secretariat lori osise ni secretariat ajo NFF won wa fi baba Dr. Omowe Ademola Olajire ti se eni ti ri si oro oro ninu ajo NFF won fi se deputy general secretary ki baba ka won je igbakeji ohun ki gugun won kan kan mo dele iyen ni apa abeun tori pe gobe ina o so iyen ni glass house se tun wa iroyin to tun wa ntem lowo laaro ni pe se ri gbogbo awon ti won je alakoso league agbojo le Nigeria league ipele kejo le Nigeria league ipele keta league awon obirin papa o babe o ba won na di egbe elegbele yen Davinson Wumi ni mo dupe sabi ni everybody koni kaluko mo lole o ku ko da ku bi iseju 4 de ni ogun 24 hours ki league agbojo le Nigeria o bere ko si awon alakoso kan mo ni gbogbo to ba wa lowo ka ku property joba to wa lowo lo ko fun en to ri bowo sese nya te ba wa ni to pe ara awon police bowo sese wo ya yin ara awon executive executive NFF to si lay down e lo ko fun acting general secretary abikodi adiroba
0: atokun se ri ta ba wo igbese yi gbogbo na lati mo pe gbogbo ori aya ijara na eyin tawon eyan pewo na ni pe ajo NFF ki joba papo kan le anybody danu be yen ta ba da wo dada ta ba wo ajo NFF yi gan Ibrahim Guza Yiza Guza tan so pe awon tori fe omo Nigeria ta won ni ati fe bola lafa an fi sele emi ori be
1: tori bi te alleged
0: sorry
1: tebi te yo si olohun wa ipe ball oni igba ti FCC word won gege bi iroyin le to lu photo so aleti on lo fin jo wi pe voluntary
0: tan ti ri pe awon ti ri pe
1: ninu ko fi we si ko fi sele abi ka lu odanu abi ko pe ogba FCC lo o jo ko be o mo shalaye FCC gan si tun ni pe ohun oni tukun le lorun won o owo yen mo shalaye bu bo si
0: se ti ri ta ba ti so nipa ajo NFF gan lapapo gan emi ri pe lati jo ti ajo NFF gan ti orilede wa Nigeria papa julo awon orilede Nigeria ta ti gbadun ajo NFF ken tan ti se daada ken fun wa ninu DJ ninu gbogbo awon DJ tan gba tokun la tobirin ni lati odun 2010 si 2010 si odun 2014 ele ti gba ti Aminu Magari to je are ajo NFF gba yan na lo ta wo pe lodun yan na leyin orilede wa Nigeria lati la nfa lati ma se daada eja wo gba ti amaju pinic gba lodun 2014 si odun 2022 kini nkan ti amaju pinic na se oro ti awon omo orilede Nigeria na ariwo ta awon orilede Nigeria na pa pe ah kini igba ti e mo se wa je banu ninu ajo NFF ti e ni se dada to je pe awon mo to tun se dada na e ni
1: ni je
0: ko ri won ya ile to tun su pe igba ti amaju pinic na ta tun wa le ta tun aye pe lodun 2022 4 years ago, by on to ba Ibrahim Guza to no to jar NFL. Let us be in yellow tet, what was it? Lats your doing, let you pay or I won't be any water bar, EDJ, Nigeria. Odun
1: back to back ni total anybody suffer
0: back to back ni odun 2022 ah lo sinu DJ fe ya agbaye 2026 ta tun wa be Nigeria no to le to je pe ko sele ri ko fe sele lati odun 1994 ta ti lo sinu DJ fe ya agbaye ken ele to tun so yi pe gbogbo nkan tan so yin na ta ba de wo gan awon obirin na awon no to lo sinu DJ fe ya agbaye e tun wo awon to tun je oje wewe ka tun wa so je wewe gan awon je wewe go se dada
1: so mo wi pe iko je wewe lede Nigeria Falconet DJ fe ya agbaye won bere lo lede Poland ta won under 70 o bere lo lede Morocco October ti awon ile o bere denu lolo awon agba balogun iko yen joy igbope gbogbo fi ka boga won tun wa gba fese won so lo reso ton wa gba ni abe Moses Aduku eleyi si won lafa lati gba ni Ibadan gbogbo won ni mo ba soro gbogbo won ni mo ri omo yi o sise takun takun ko ni lanfani lati lo sinu DJ ta ba ni working federation ni ki lo fe mu balogun mo lo sinu DJ fe agba to ri pe won grant e ni visa ti federation wa ba sise tan ba sise won to ye kan se bi to ba ye ko
0: ko won
1: ko oruko mi
0: ogbo ta di gikan
1: ninu be
0: ogbo ta di gikan ninu ko yi
1: ta nilo daada lati se daada ni
0: gbogbo awon to kan ko sibe kini se tan wa se nba na to ba be pe awon
1: o ti ni organization committee o wa tanyan akoko nu ekeji wa ni wipe a tin ra awon oruko kan titi nje jade bi collection name mike emena lo segun odegba mi atun oruko bi amaju pinic ewo
0: oruko
1: ba mi ju amaju yen si igbo na to akolo pe amaju bawo aseyi olofi jana so le ko wa jana ni chicken lu ilo yasi ewo pata ni won foruko won lede pe oye se kan wo bata
0: seri atokun lapolo temi to ba gbe si ika apa apolo temi mi so pe boya kan gba legend to ba je to ba mo to ba je agba bolo orede wa Nigeria
1: baba odegba mi si ti wa tipe tipe o
0: tori pe ta ba wo dada nsi se ri awon gbogbo amaju pinic tan so gbogbo awon Ibrahim Guza tan so
1: amaju lo ko wa debi ta dey F Ibrahim Guso le amaju lo ba gbo e je debi to dey tori bi pe Guso gan fe Guso tabala na o Abdulkadir eh deal Adidas ele ti won tin tori pe nisin won tin je si Nigeria Nike won ti gba kin lo pe tori pe deal yen won mu Nigeria le ru ni pe awon sim awon to gbe won wa en to sim won wa na Mr Bilactera ni amaju pinic lo gbe won wa ohun lo ma won Nike wa o ti wa ni leyin ele pe Adidas deal la won lo koda league agbojo lede Nigeria Zero Sport Nigerian Premier Football League ni won mo pe nisin ki se NPFL la san mo so on mo so pe awon 2022 ta lo wo cup ina e ba ma ju na gba po
0: gbe o e ta so ina na o da ti lo odun merin na
1: o lo odun merin le
0: mi kini nkan to na kini performance e to ba lo odun merin ari ta ba so pe amaju pinic o lo ba jeri bita dey ohun gba 2022 2022 si 2026 kini different gap to abe 24 years lo wa be bai lati 4 years ta so pe boya Ibrahim Gusa ogba se ajo NFF kini awon ase yori to ti sele to ba ye pa mali finiki na nobody a le lo pe boya ke so mali finiki na o na tin ba de bo lati odun 2018 o na ni nkan ti pada ndaru sugbon igba to na wa gba kini awon ase yori ta to ka si pe Ibrahim Gusa gegege gba to na ti gba ajo NFF kini nkan to won na ni to na ti se for lady Nigeria leyin pogile awon obirin e se le so pe boya ajo kini to wa be ni awon obirin na kan to lo gba idije ex to gba e ma bo se pariwo to nigba ye lo
2: oju ri to
0: e bo ye pariwo to so
2: mo gbera lati bi ani ka pade
0: ani ka
2: pade labekuta dabekuta no ba lawon si labekuta ma won ti lo je bode emi te ro pe je bode boya bi 30 minutes abekuta ba ni 1 hour 30 minutes kan mo ah ntoju mi ri ni ojo na ntoju mi ri ni ojo meje abojo meta ta kokko lu ni bu bagbara di won anu mi go nsa won agbabo ni stadium ti won ti gbaradi fun idije fe ile adulawo papa se le dipo di na wallahi won gbolo ku pe seta kun si lo be kan lo kan ni kan lo gbaradi nbe wa lo se le nbe e wo ikma to mo la iwo na o si so se ja dagbo ko le ku jo ta ba koda di ja won si tesi waju e mo fi ka se lo star 347 1004
3: Say after me. Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
4: Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
5: Get texting. More than 2 million people will share billions in cash and prizes, including 6 brand new cars. Buy any 20 gram Milo promo sachet. Find a unique code inside. Then dial *8011*#, or scan the QR code on the pack and you could win big. Buy more, win more. Promo starts July 1st to October. Milo.

0: ẹ má bínú o ẹ káàbọ̀ padà látọjú ọjà o ìkànnì plus 105.5 FM tó wà nílé fún báráfẹ́ lẹ̀lẹ̀ nílẹ̀ ìbàdàn ó yàtọ̀ lọ́tọ̀ ọ̀dáńjọ́ òpin ni o gbọ́dọ̀ voice out tẹ́yìn bá sẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wẹlé wò 1100 níbikíbi káàkiri àgbà ńlá ayé ẹ lọ́ọ̀ kànnì bá ń dọ̀rẹ́ facebook ìkànnì ti plus 105.5 FM lórí jẹ́kẹ́mọ̀ fan family àwẹ̀ ń bẹ̀ lórí tiktok at top striker 100 lórí tiktok ni o ẹ mọ̀ bínú ẹ̀yìn àṣìṣe ni ẹ mọ̀ bínú o àwọn olólùfẹ́ chelsea ti ń bínú àṣì ọ̀tọ̀ ni port ti chelsea wa ọ̀tọ̀ lé ń ti mọ̀ kà kódà officer jimson olóyè ọ̀kẹ́ pàtàkì lára àwọn olólùfẹ́ ikọ̀ chelsea ni àdúpẹ́ lọ́wọ́ yìí o wọ́n ti send vitus gangan fún wa báyìí o officer jimson olóyè ọ̀kẹ́ pàtàkì lára àwọn olólùfẹ́ ti chelsea ni officer tó mòye nu o ọlọ́pàá abẹ́gisa ẹ mọ̀ mú mi o mistake wà ń bẹ̀ ni o èyí tí yóò jẹ́ gidi gangan rèé ikọ̀ chelsea ni port 5 o asante kọ̀tọ̀kọ̀ láti ghana amuna apu fc àná wà ń bẹ accra hearts of oak tp mazembe ìjẹ̀bú warriors láti ọ̀dọ̀ àwọn olóko dáná medema fc alkaduna plumbers wọn làwọn plumber ni wọn ni tíìmù yẹn àwọn náà wọn pọ̀ jù ń bẹ alkaduna plumbers finally wọn pàdé jẹjẹtì fc jẹjẹtì yẹn ló burú jù jẹjẹtì yẹn àwọn wọn pọ̀ bàálù wọn kábíyèsí òun ìpa jẹjẹtì fc àwọn wọn pàpàdé ní last game wọn ọgbẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ ọfíṣà olóyè jimson ọfíṣà tó mòye nìyẹn o ni wọ́n sẹ́ndì chelsea náà ni anasandi features yẹn sí wa ẹsẹ gan o ok ẹjẹ sáré wọnú àjọ nff akudede wòye ọgbẹni comrade wasiu ẹrọ wa aláṣẹ àti olùdarí ẹrọ wasiu ní tilé tòkó ẹdẹkùn àtúnṣe kékeré kan wà pẹlú ẹrọ wasiu yẹn wọn ní pé torí pé ẹrọ wasiu ẹsẹ tí wọn lè máa pè bẹ torí ó ti fẹ́ fara pẹ́ ti àwọn ẹlòmíì ẹ̀rọ wasiu worldwide wà ń bẹ̀ torí káàkiri àgbà ńlá ayé ni ẹ̀rọ wasiu worldwide ẹ kí àwọn ará lè.
1: Orúkọ tèmi náà Abdulwasi Muhammadu Yusuf Akorede Bàbá Akilapa mo kẹ́yìn tí wọ́n káàkiri àgbà ńlá yìí pé àkúṣe látara ìbáríkà tó pọ̀ lọ́wọ́ fi sẹ́ni kọ̀ọ̀kan ó lè níjẹ́ ọlọ́run ìjọba jà kú múra jimá ọ̀pẹ láṣẹ lókè pẹ́.
0: Ọ̀rọ̀ NFF ti débi tọ́lá pẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n síwájú ohun gbogbo àṣìkò tó láìpẹ́ yìí *347*1004*1# 200k kan bẹ́ẹ̀ ń bì tí mo fẹ́ jù síta cash one time wọ́n tara mẹ́yà. Ok àjọ NFF àti ríbi tọ́rọ̀ dédúró ìjọba àpapọ̀ ti wá kàn pa pé àtúnṣe tọ gbọ̀ngbọ̀n lẹ́jọ́ tẹ̀yìn fún àwọn àtúnṣe wo lẹ̀rọ pé ó lè mú ìtẹ̀síwájú bá eré bọ́ọ̀lù aláìsẹ̀ gbà láti ẹsẹ̀ kúkú débi tọ́lá pẹ̀rẹ̀ ní orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà tí ìlànà yẹn kò sì ní ní kọ́nùkọ́ ọmọ lọ́jọ́ iwájú.
1: Lákọ̀ọ́kọ́ náà èmi kọ́kọ́ lu ìjọba àpapọ̀ lọ́gbọ̀ọ́ ẹnu pé wọ́n ti àkọ́kọ́ fojú wo apá ibẹ̀ pé ó yẹ ká àtúnṣe wà ṣàpè níwọ̀n bàgbà tó jẹ́ pé àwọn gangan ti kọ́kọ́ nífẹ̀ sí pé ká àtúnṣe wà àwọn tí wọ́n kọ́kọ́ gbéṣẹ́ lé lọ́wọ́ àwọn gbọ́dọ̀ kọ́ wo kí ni òfin àti ìlànà owó lágbé nǹkan ìka tàtúnṣe tó gbangbó òfin wà níbi nǹkan tí wọ́n gbéṣẹ́ ìlú wọn lọ́wọ́ torí pé àwọn tó fún wọn níṣẹ́ àwọn náà ní mọ̀ díẹ̀ ń pa rẹ̀ ni wọ́n fi wò pé tí bí ṣe ń lọ yóò dáa bàbá dẹ̀ ní máa ń pẹ̀ wọ́n náà tó ní máa ń pẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí wọ́n sọ fún wa pé ẹ̀ṣẹ́ báyìí ẹ̀ṣẹ́ báyìí so lápọ̀dọ̀ tèmi rò pé àwọn tá gbéṣẹ́ lé lọ́wọ́ wọn kọ́kọ́ ní iṣẹ́ tó pọ̀ láti ṣe pàápàá jùlọ kò sí ilé kankan tán lè kọ́ tí foundation rẹ̀ ò bá ti dá ilé yẹn ò lè dá mo rò pé ibi àìsẹ̀kùkù náà ni ọ̀rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ìkan kọ́kọ́ láfojúsùn tó gbọ̀ngbọ̀n nípa bóòní gbélárugẹ bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá láti ẹsẹ̀ kùkú bóòní ó sì jẹ́ nǹkan tí wọ́n mú ní ọ̀kọ̀ọ̀kan
0: dùn. Sẹ́mọ̀gbẹ́ àjọ fífà máa ń fi owó ránṣẹ́ lọ́dọọdún fún orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan lára àwọn owó tó sì wọ́n máa ń pìyàmọ́ rẹ̀ eléyìí
1: fún grassroots
0: eléyìí fún ìdàgbàsókè bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lórílẹ̀-èdè
1: yìí
0: eléyìí fún ẹsẹ̀ kùkú ìdàgbàsókè nẹsẹ̀ kùkú eléyìí fún infrastructure kini an pe ni infrastructure awon mini mini stadium ye za tun se ni new mini stadium
1: ke ko
0: e ma ko papa sere bi ko ko ase ba se po si lanfani ebun o se lanfani ati po si ni moroko se papa sere tin be moroko nigbati ka fun approve awon ka gba sere 16 feed ni won approve fun moroko 16
1: bayi ni se eyan fe ko pa latodo ti mo
0: 6 even orile de bi merin lo ma lo moroko lati gba qualify awon bayi orile de bi merin lo je pe orile de moroko ni won lo gege bi home ground won
1: nba ton wo ni papa sere nlu ti mo
0: eh ki loruko e wa nbe Niger Republic wa nbe awon wo won lo South Africa njo ni na
1: Lesotho
0: Lesotho wa nbe ati orile de bi meji
1: Zimbabwe na lo benjo ni na lo South Africa
0: orile de merin ni pe Morocco ni won lo ba gege bi home ground won nibe won yi approve bi feed meta nbi bai ni Nigeria
1: rema ati abekuta o ti je we nkan ati ju pe Ogun State ni meji
0: ni Ogun State
1: ni kan
0: e je bo City ajo ni FF
1: so ibi ro pe won ni lu atose lati ibere pepe bakan na en ba so wa fe lu gege bi en ti o jadari o gboro je ko ma ke lo fa
0: nla kokon na to kokon bere bayi won o lu eni kankan ladari ijoba apapo
1: mo ma
0: be n to kokon fe sele ni pe congress lo kokon ma waye na
1: be ni lato wa awon ta si wa ni fidi e yi na won na won o se
0: won
1: o se to congress
0: mo ro ko ti si fidi e kankan e si fidi e kankan won se se ma yan awon normalization committee normalization commission yẹn àwọn ni wọn wá ṣètò congress yẹn ni wọn ti wá lọ sọ okay o structure wo la fẹ máa lò ó àwọn status wo ni
1: ìlànà tá a máa tẹ̀lé rí o
0: ni a yọ kúrò fún ètò òdìbò nígbà tí wọn bá wá ṣe àtúntò ètò òdìbò àti status àti congress yẹn tí wọn bá wá ṣe tán tí wọn approve ẹ wọn ẹsẹ kéde ọjọ òdìbò so nkan to sele ni ke o ti e ti kan fi ke si bi diye kan kan ke si leyin secretary general
1: ati gba keji
0: ti won yan bayi
1: awon na mo ri ba se pe awon to si wa nbe for now so laporo temi ro pe ijoba ni ijoba ti gbe lana kale won de ti gbe se lewon kan lowo so te se e ba ti le lo bo se so pe kan se
0: okay
1: nkan yen ma o ma se rorun for ile Nigeria
0: all right nti mo fe gbo gaga kon yen mo n wo pe awon nkan wo lo wa nbe tele ti oye o si nbe mo awon ewo ni o si nbe to ye ko wa nbe sugbon oro ojo mi niyan boya to si awon amomo salaye re latoke dele gangan kini nkan to ran afet won gangan tele abi to je pe awon lana to je pe o buruku ju ti won fi n se eto ajo NFF ati ewo lo wa nbe ti oda ti o ye ko wa nbe atewo ni o si nbe sugbon to ye ko wa nbe a tun amara ye yen se dada e fo kan bale nbo ba dose ti nbo a gbe lati ile gangan a wu lati gbongbo tori pe gbogbo awon FA chairman gan ko ye ko yo won le state FA chairman ti won o ni gbedeke asiko kan le yan lo lori alefa FA chairman mi ti wa nbe lati bi ogun odun mi ti membe lati bi odun 16 mi ti lo NFF chairman bi meta mi ti lo bi meta atabo mi ti lo meji atabo so won ni gbedeke won ni tenio e mo pe NFF president since 2 tenios ni FA chairman ni state won ni tenio unlimited akile de so je yo o je ye so je bi oye dile ni so ko le je ki igbelaruge opolopo awon FA chairman yen emi ma n ri close to 25 million to ba ti di asiko election bayi tori awon ti oba dibo gbogbo won wo gbo lo won tun wa ni agbara debi pe out of 54 votes awon state FA chairman e mo pe 36 ni won ta ba ro Abuja mo o je 37 awon yen ni won ti ko 37 votes out of 54 votes do meji ni delegate to ma wa lati state kankan sugbon meji yen ibo kan o na ni won leto si which means boya lati pinle Eko FA chairman boyo won ati secretary ni delegate to ma wa boya lati pinle Ogun FA chairman ati secretary ni o wa meji ni sugbon meji yen ibo kankan ni won ni eto si ibo kan na ma di ibo kan yen da ba calculate e 36 states plus Abuja that's 37 votes 37 votes yen 54 de ni gbogbo vote o je tori 108 delegate ni delegate o je la awon delegate mi ti o tun wa lati Nigerian football Nigerian referee association delegate meji ibo kan lati NNL delegate meji ibo kan lati ti awo obirin league awo obirin delegate meji ibo kan se wa ri team marun to wa ni 1 to 5 ni season ti eto dibo ba fe waye team marun 1 2 3 4 5 awon na ma yan delegate meji meji wa ibo eyo kokan bakan na awon players association won ma yan delegate meji wa ibo eyo kan se wa ri gbogbo awon yen ibo won o to ti awon FA chairman ti an ba ti le di 37 yen 37 out of 54 center and turn the 37 fun oti so ibo awon yen o ni mini ko ni wulo idi niyan ti awon FA chairman yen fi ni apa won ni ye lapa gan awon ni won dictate so yi apa awon yen ye ni gige koja yi pe emi n wo bayi pe koja yi pe ki won o pin Nigeria si zone bi merin FA chairman yen ki won pin won si zone bi merin koja yi pe ibo kokan ni zone kokan koma ju ibo merin lo get koma ju ibo merin lo pe okay o zone kini re o baya state marun lo wa nbe zone eleyi na state bi marun zone eleyi na state bi abi state meje melo ni 36 divided by 4 abaru abuja mo 37 ki won pin si bi ona merin ko wa je pe zone by zone this zone one vote this zone one vote eyan ju e laarin ara eyan delegate wa ko je pe awon state chairman yen ko mo ju delegate ko mo ju pe ibo merin lo ibo merin ki won wa fe ibo yen loju lo si awon bomi bi awon oniroyin abi awon stakeholders mi na awon stakeholders mi ki won fe loju ki bo yen ko mo je pe igun kan ni agbara lati dictate abajade ibo state chairman awon won lagbara ati so abajade ibo ajo NFF ti won ba se yi apa won antara wa je ni awon yen ma yen godo wa nbe bi o ba ti si yen nbe bi gbata kan se film yoruba ni bi nkan se rinu to won ni ti Emiliano Martinez ibade o fe ka gba ba yen wole won ni ti Emiliano Martinez ibade pe o ye ko gba number 1 state tori oro ti nwo papo igun mejeji ti ajo nsoro ti won ti jo agree 7.5 million pounds so definitely toro ba ti di pe igun to ni agbabolu ati igun ti ti jo nsoro papo oro pada wo na ni ko si nkan kan mo ti o ba si pe o fail medical bi nkan kan mi now ibi ti o pada end si na ni pe yo darapo to ba wa de yan se ko ma kokko joko ni abi ko gba je si straight
1: ta ba wo da da lapo mero pe ta ba n gbe ona Martinez James ju si Robert Sanchez ona reje se po so o le ko si nkan kan ti asole man ni ti o ni lamuye eyan asole ta so ran pa di Martinez so ta ba so Robert Sanchez fun ara re lo ti fi o ti gbe wahala sire lorun lati sa to koja so te ba kun yen pe bakan le se ti si ton continue lati ma se be o ton ti bere ni sa yi ta ba wo olukoni to se de olukoni sabi alonso kokko ni gbagbo nu e pe okay o ohun ori bi en pe ko le deliver fun ohun e o fi gbagaga kokko so te wa se ru awon asiun mo le so pe go mejeji ti won kon si dijan yen o lebi to po nbe
0: koda olorun lo yo won
1: ko ba to kan si eleketa gan anu won rigba so emeri gege bi pe e ma so ran pa dibu Martinez o ona yen je lana ngba ti won soro lori e gan mo pe en te o kaluku na so nbi na ni pe ko yese pe bi a mo sese ma runu pe ta ni o je number 1 iru awon Sanchez Carabao Cup gan wo pada ma mu ko so mo ko le mo FA gan ni sayi so even to lu ko ni ba to an interest pe Carabao Cup gan to ni interest pe boya kona ti akoko fi se pe cup akoko ni nile gesi o sumo gan ki Carabao Cup gan ka to ma ri mu ni sai tori pe Dubu Martinez e ten ba wo ati ma se bo re even lati no ko Gunners e pe playing time gan lo je ko kuro ngba yen lohun na to fi kuro ninu ko governors ta ba wa igba to wa ninu ko Aston Villa ka lo igba to ti wa darapo to ti wa di number 1 lagbo je le Argentina ka lo ipari biribi to ti ko mo le so pe asikagba akoko ti o padanu na ni fi aye agbaye to ba ti wa loju ile. So the madness is genius. Robert Sanchez.
0: So what about the whole league?
1: If we enter, what do you think? Gaga for a moment, we want to go number one to Batidi. Come say competition. If we only be competition, we send only phone the competition, right? So we talk about that. Yeah, we are. Ejode, can you offer? Because some people want to offer. One, let your fan come. Tip the madness, Batidi. You're the number one straight. All on to our care. You call Chelsea. Ko se pe nbo lati agbon bi kan ta so pe ko ti le adapting yo se ma adapting ko yi ma se ngba nle gesi
0: won jo wa nbe ni
1: won jo wa nbe gbogbo quality te yan ma ni laro oluko ni ti ta lo to oluko ni ma wa lara wa so le ni the madness ni ta pe ka serve bo pele se ni o le lo ka serve bo pele owo o le serve pele owo
0: ka serve
1: one on one o le se lo na
0: area
1: due organic to ta di penalty shootout kodà mo le so pọ ga agba kakiri agba nla yi ni to the penalty shootout
0: leyin gbe robo sanchez
1: ko ma nkan kan se legbe dibuta madness
0: o fun ko wa
1: se da fe so robo sanchez
0: long pass
1: egbe segbe egbe won ati onala
0: egbe segbe robo sanchez only long pass
1: long pass long pass so long pass ma gba so wa latako ti won to fi launch attack
0: eyin ese tete de be kan to bo wa latako mo le yi wa mo na player ti yi wa
1: e lo wo united simon lana
0: won na 120
1: no o ton the man of the match
0: won na 120
1: won na 120 be o
0: te ba lo man o ton the man of the match
1: long pass a de de be ah
0: one on one to save lori line gegegege yo to meta
1: yo to meta
0: lori line gegegege kese nu eti lori line
1: oru ti adeyemi lori line gangan bo te mi ngan ti ka pe ah ile ti wole e ka to ri pe bo ta ni ali se ma so ra so le ta ye pe ruin na simon ni the madness ve lo ba ni bi ti lo ta so pe won jo lo fa
0: ti o to ra won
1: ta ye pe ru john garcia lo fe lo ba a ni won jo lo fa ta ye pe ru ti ba ko to lo fe lo ba a ni won even ko je ko je David Raya won jo lo fa ko je keeper Liverpool Alisson
0: Becker
1: won jo lo fa awon so lenu
0: ti a le jo fa
1: ta le jo fa se ran won eleyi
0: Robert Sanchez
1: se robot ni abi
0: mo le wa fi long pass e si
1: and am is a long pass yen bi mi nu be se nda ko re
0: ah
1: long pass e o se so wa latako to e mo pe n ta so le wa fun na ni pe to fa go ball kuna fi wa so to mo bo gba dada ni pe te ba ti fe ki pressure mo po lori team yin ni o re ko re a fe ke la so le to je po mesan elo to je pe ibi to ba ran ball bi ball o mo de be
0: okay
1: to tin ni pe gba bo so wa latako and that pressure pada so ri team lori ko re ni
0: oda ko si wa la awon ni bere kan won ni seyin le ni kun yi yan bere lori era re jara
1: e mo emi na mo ni
0: eyin le ni kun ya be di aso kun
1: pelu ogo le kun ni
0: ikun yin ni
1: eri se ndo
0: o lo ni ku oyo ku ni
1: ya ya
0: skipo gbogbo United Kingdom ask skipo oro wa mo ti gbagbe ami ati skipo soro lana o ye ka jo soro ta ba ti pari
1: okay sir
0: ta ba ti pari
1: yes sir
0: mo ti gbagbe o fe so la robo e ma pe igba ta nsoro lowo lo
1: gade
0: oro yen la so lati ago
1: me da ago bi ka se lo gege ku
0: so I pregnant ko wo yokun ni o
1: so pe ma luyun ni awon alabosi
0: o na ma ri ah ti ma je mo la nbi ke ma sere ina ma je ngidi ah o na ma lori ki la ri soro yi ah o na ma ngba awon kekini ka ah ibinu wa si o hey 100,000 naira 100,000 naira 081 081 1880. Hello.
2: Hello.
0: Ekason. Egudede wo yo.
2: Ero sa o.
0: Oruko yin ati adugbo te wa isa. Abidemi Kazim.
2: Ben sa
0: o. Adugbo wo sa.
2: Ogun
0: pa igba wo la tin play cash e. Se ti jeri.
2: Pa mo je last week abi 2 weeks ago.
0: Elo le je. elo leje mi gbo yin 100,000 ah leje losan 100 leje losan
2: ah
0: won ma pe yin bi an se pe yin lojo yen kan do benu
2: wo do benu mama lo wa nbe
0: mama lo wa nbe tele
2: money
0: obe weekend wa re ti won o se le ni mi o gbodo leje atiranu
2: age ma wo
0: tinu eran ko tinu eran ko
2: gbogbo
0: eyan asorted gbogbo e o sorire man yi o sorire o sorire mama like ke eyan o mo wo na eyan tun ma sa hun sira re ni bi ojo ori eyan de yi ah
2: on
0: lo relegation nu on relegate
2: o
0: ti lo be yen o sorire man yi another 100,000 naira 080 lo bere re o pari pelu 6033
3: customer you are not allowed to call this number
0: kin lo de ba nwo si se po ti number te 080 lo bere re 6033 lo pari o 080 ni ke se 082 okay eleyi lo pe tele okay 0 okay eleyi lo pe tele ya aya pe keji 1820 okay yen lo ko pe mi mo oya o ti si number te nbe n oya ba jawo number ni eleni ti tin pe lati joy ofe ma ofe ko ba hello
4: sir
0: e ka so sir oruko atadugbo te wa isa
4: Agbọwa láti Akinyele.
0: Agbọwa Agbọla abi.
4: Láti Akinyele.
0: Okay, gba wo le tin play cash e.
4: Ah, o ti pe mo ti wa play o.
0: Se ti jeri sa.
4: Abeni sa mo je 25,000.
0: Congratulations 100,000 naira leje losun yi.
4: Ah, Olorun se.
0: 100,000 naira leje. Congratulations. O ma pe yin. Wọ́n á pè yín bá ṣe pè yín join náà náà sì máa pè yín lélẹ̀ náà so
4: bó
0: ṣe jẹ́ nìyẹn congratulations ẹ já máa lọ fún tọ̀sán yìí eré gbogbo dọjọ́ monday ní kànì yìí aago méjìlá ọ̀sán lọ́la ní kànì ti lágilo 96.7 fm títí ìgbà yẹn ẹ kú kalẹ̀.

0: Thank God it's Friday. Any bafo judi wa, any bafo judi programs department, Splash FM.
1: Ashekini,
0: Ashekini,
1: egba no ma je
0: o, eshin to si waju,
1: o ti ba po kini na, eye jam pata.
0: Michael ni awon la won gba fe, mo ni fe te wo.
1: Michael ewo na.
0: Michael Nigerian ni.
1: Se amoju ero.
0: Ife bologba.
1: O se papi to se ibi aya. Program department. Money. Anyway, ile ti fe o. Ajo fe meke ni o.
0: Bene.
1: Awa fe meni to leja.
0: Bene.
1: Iya lakiti lo leja. Ija lo leja. Alakiti lo leja. Ija lo leja. Tamo wa foju anawo programs department. Ebo lati bo tan.
0: O ti bo lasho.
1: Lati bo ni department lasho.
0: Oh my God.
1: Lati fa lasho ya gbaregede.
0: Oh my God.
1: Eh kilo so.
0: Awon ko le so.
1: I want to see. Awa bere si ni ka aya kan
0: gbe
1: Robi si ni ilimo Robi si ni ilimo
0: Robi
1: si ni ilimo fawama saluki ni ka falata sa saluki ni ta falata sa saluki ni ka falata sa Olorun ba ngbo awa la ni o egberun lona adota naira
0: ni awa la ni
1: Amanda Douglas Charity Jerome
0: Boroluwa
1: girls
0: Boroluwa
1: and get the cash for program department. Nilo ni je ni abe lowo. Oh my God. So di olawo. Bo ti mo pe yo ti mo so fa awon re nkan na o. Pe ite gba nis. E mo be se se o. E gbaradi.
0: E se gba. Awon ba se wa awon ni bi ti
1: wo ti e wa lo re mu sunshine.
0: Oro tu di olawo da bi oro to striker na ni.
1: Kilo ko eta won fi gba legbe. Eyin mejeji la gelu e je lo sora yin.
0: A se ge mu.
1: Baba baba yin re.
0: Awa ni baba.
1: Splash FM ni na o.
0: Awa ni.
1: Ebi wo na mo. Ki wa ni ko la ni.
0: Kini ti e gboro fi tele eyin eye ka bo so ni ori gba ko bi
1: o to be o da to ma ni be gbo eyin eyan wa ile ise ti duro de wa fun iroyin gba nko bi merinle
0: awon eleyi o ti awon eleyi ba
1: o
0: o ti e wa won wa
1: agbado ti o mo je ni ti je. Oh my God. Ewo anke eyan pe aku jimo loyin o jimo alayo jimo loyin no si je fun gbogbo wa lase lowo eletumare adura wo je gbigba
0: ami ase
1: gbogbo nta be olohun pe ko se fun wa ni ti dada oba to ni wa yo se o
0: ami ase
1: e ta wa fokan wa ko ni korati ni gbangba ki oluwa won o fe le yo mi o fe le yo emi o fe le yo oba to ni wa yo le jina si ko wa wa
0: gba
1: to gbe ro yin ti wa la re lu bayi o eyin na ti mo wi pe awon akori ti royan ba gberu ibe lati bere
0: ogbo
1: baba doju ogbagadi gan bi o ti fe re ju loni a mo wa se kini e fun yin iroyin ni o yo ba nla mu
0: ami ase
1: ni gbo lara yin
0: ase
1: iya adini yin na ni o. I'm proud, very much proud to be among the good people of program department
0: Splash FM
1: 105.5.
0: Amina
1: Ibadan ton bad mo zuru ko temi ma tara yin eleyi ton se be o se dada
0: o do awon kan temi la de aloko ko ti temi o inu mi si dun lati so fun eyan ara le wi pe e ka tin gbe eto jade ta mo si programs department
1: yes yes
0: ni mo wa ni kan ni omo luabi Splash FM 105.5
1: o ye je be si se kini e fe yin yan wa ka ma mu awon akori bo mo ko ta ju da ja ju be lo
0: emi
1: ko mo fi si department to wa abi mo fi obe ni
0: abi o
1: ibi oko we ti lo wole si o daku emi o fe o o de ja lo ini si inu iwe iroyin punch le to jade fun toni won ni ile ise olopa ile ti nbe ni ipinle ogun
0: okay
1: o na ni e mo ti bere iwadi alagbara o lori esun kan eleyi to jeyo kile sun hun won ni jeje mo wi pe won fi esun kan awon afurasi kan o pe ise labi tin be lowo won o na ni pe won gbori woko oloko ki won ba oko na je ki won be si ni dukoko ma awon eni eleni won ni papa nbari re tun ni pe ile onile ni jiji jagba o na tun ni ise buku eleyi ti anyan laayo agbegbe wo gan o na ni isele ta nso nipa re ti nwaye ajogbo akia na na won pe o ni ipile ogun bo lo se wa je gan eyan mo gbo losan toni gbankogbi lo ba de o
0: to iroyin eleyi gbankogbi to lagbara ni ṣugbọn o wa nbere bere kan wipe e fun leleyi ni abedi
1: boya mejeje
0: ah won ni owo ba okunrin kan o lori biba omo osu mejo won be ni won lo so un ko to pelu omo osu mejo se wa tun ri omo yi ohun na lo je omo iyawo re ki se ohun gangan baba omo na o ṣugbọn omo osu mejo ni won pe ni ipinle Bauchi tori e mo se nbere pe fun leleyi ni abedi tori ti eyan ba wa ni opolo pipe ti opolo re n sise bo se ye ko sise ko ni danru eleyi wo lawujo awon eyan lai se awujo eranko
1: ah
0: ni the punch lo gbe iroyin ohun
1: o da ajo eleyi to gbogun ti sise owo ilu mokumoku ati awon iwa baje mi eleyi to sodomo ajo ti EFCC nu o e ka awon eleyi ti nbe ni ilu Ibadan o na ni amo ti songo arakunrin kan eleyi ti apurukọ ti e ni Yusuf Oyepeju won ni songo re lo siwaju onidajọ Olusola Adetujoye iyen ti ile ejo giga to n joko nilu Ibadan to je ti ipinle Oyo nje kini to se o won ni gba ko gbi towo re se ni o o se karuka so bitibiti owo olujibiti jidibiti duke ni eleni eleyi ti owo re to million metala o lebele nja mefa 13.6 million naira yẹ tun mo si pe million metala ati egberun lona egbeta owo ile ede wa Nigeria 13.6 million bo lowo palaba re sesegi eyan mo gbo losan toni o gba nko o re
0: tun re gbe to ikokan eleyi ta mo si so save iko ti ma da abobo ilu ni ipinle Ogun won ni won ti mu arakunrin kan o eni odun mokanlelogun lori esun wipe okun ina eleyi ta mo si cable awon waya na eleyi ti ma gbe na kankakiri ohun ni won lo wu jiko ni ipinle Ogun omo 21 years old ti lo de kini soro ile aye re kilo le o won owo ti ba o ni ipinle Ogun won si ti fa le awon to ye ki won fa le lowo bo lo se wa je e mo gbo gba nkan gbe re we royin guardian lo gbe ekun rere
1: be ba n gbo pokoli pokoli pokoli pokoli e be yin na mo gbaju gbajo onijohun eleyi to je pe ijona lawon eyan mo mo won ni iwe odinaka eleyi ti apejare mo je pokoli o na ni ni awo sigun awa gbofiro o to nile gẹsi o won ti wa gba npako lo si waju ile ejo bayi je kini pokoli se o won ni pokoli esu ti e fi kan marun na ni won wa se wa ri arakunrin yi esun mararun ti e fi kan un o na lo ni se pelu sise koto koto na pelu abolawujo won ro ti muje muje ni Nigeria o wa ro pe won dan un nile gẹsi ni bo wa loro re de duro eyan mo gbo loni o oro pokoli olagbara po
0: to iroyin eleyi na lo nso di mimo wipe awon meta na ni won padanu emi won nigbati awon meji farapa ninu ikolu kan to waye laarin awon omo isota atawon ti mo nwa keke lese meta ni ipinle Eko bo lo se je ki lo fa ko le joro owo na lo iwe iroyin the nation lo gbe ekunrere iroyin
1: o da baba lo si ipinle kele ta mo si ipinle Cross River won ni awon odo eleyi to wa nbe ni amo ti sora won po won fowosowopo won si wa nawo ga awon afurasi meji kan le itan ni awon eleyi omo olomo ni e ma ji gbe won ni omo kele to je pe isese run lakoro ni e ti e ji omo na gbe won ti gba omo nle lowo won o awon ti e ji gbe ohun awon eni eleni oniyan loniyan ti e ji omo won gbe kini gbe lohun ti nbode lenu ti won gbanko gbe mo ni e gbo lọ́sọ̀tún
0: tó ìròyìn eléyìí náà ló ń sọ wípé àwọn ọlọ́pàá náà lọ́wọ́ wọn ti ba àwọn mẹ́fà kan o lórí ẹ̀sùn ìjínigbé àti ìwà ṣẹgbájú ẹ̀ ní ká pè é àbí jìbìtì lórí owó eléyìí tí wọ́n fi ń dóòlà àwọn èèyàn kúrò lákàtà àwọn ajínigbé o ní ìpínlẹ̀ Niger wọn ni àwọn mẹ́fà náà ni àwọn ọlọ́pàá sì ti mú sí àkàtà àwọn báyìí o ìwé ìròyìn the punch ló gbé ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà
1: kódà àwọn ẹbí kan rèé léyìí tó jẹ́ wípé nínú ìwé ìròyìn guardian o na ni amọ tin rawo rase o ti a si nbere fun iku eleyi to pa odomokun kan e to je bi won ni ipile ni ipile Rivers won ni arakunrin ta so nipa re ye won ni ile itura kan ina lomo ku si ti ti ojo ori re ko ti ju eni ogun odun o le die lo bo gan wa ni sele ta so ise sele o eyin o mo gbo losan toni makoko re ba ti toni
2: to ni ipinle kwara o won ni bi pe awon ti awon ajinigbe ti won jiko ti won ti pada sodo awon molebi won bayi o won ni leyin ti won kuro ni ile iwosan ti won gba itoju to fun bi ose meji na ni won fa won le awon molebi won lowo melo wa ni won nje won ti e so ohun toju won ri bi gbogbo e gbogbo o dinu gbankogbe
1: o da to ba ni be ni ti se gomina won ni ipinle Niger Umar Mohammed Bago o na lomo ti pariwo sita bayi o igbe kini nke kini to sele nipinle Niger won lo se lalaye pe awon akonona to lagbara won mo ti nipa laya bi ira won sapa bi itan won seyin bi aya won si fojojumo po si be na ni ikolu n po si ni ipinle Niger amo se ni ipinle Osun o won ni janduku oloselu kan eleyi ti eni won ti mu bayi afurasi ni Sikiru Adedeji ni je o won nigba ti won mo fi oro wa lenu wo ti won si mo bi lere pe bo lo se je gan awon wa buku to nwu yi awon wo ni ran se ede toru toru won lo dahun ti e se n jeje o eyin ojo ha se ri enikan le to je pe senator lo je omo legbi ma sofin ni o na ni mo ran awon ni se ede toru toru o lo ran awon ni se aburu eleyi ta won je ta wa gan ni senator ti daruko yi o awon eyan melo gan o na lo titi akata Sikiru Adedeji jade laye eyan mo gbo losan toni o gba nko o si regbi
2: to ile ejo na ni won lo ti pa lase o fun ajo NDLA wipe Kesi Luxury eleyi ti won mu ti won fi esun jiji kiko ogun oloro wole ti won fi kan na ni won ni ki won yojo e sita o ni ipinle Eko gege bi ile ejo ti se pa lase wipe Kesi Luxury ibi to ba wa emu jade fun wa ni ipinle Eko iwe iroyin The Punch lo gbe ekunrere iroyin na
1: ba ba lo taratara si ojo ewe kendi ni ogbe iwe iroyin The Nation le to jade fun toni iroyin gba kogbi kan mo nbe nbe o won ni ijejemo yi pe ijajaku akata eleyi to bele laarin awon omo ganfe ati awon ti wa keke lese meta ni ipinle Eko eyan meta lo dagbe faipodigbo se o nigbati eyan meji nko won fara sese o koja baun sugbon iroyin eleyi kaso layo na lo bade o won ni awon osise olope eleyi ti be ni ipinle Kwara o na ni amo ti lanfani ati dolo ba laye kan o onigbesi ti igbesi eleyi ti be ni ipinle Kwara ati awon eyan kan eleyi ti eni won jigbe won ni ati dola won bayi o kuro lakata awon iko buruku e ti jiyan gbe ti si nbere owo lọwọ ẹbi wọn bo gan na ni ọwọ ṣẹṣẹ dunlẹ tẹ fi lanfani ati dola wọn awọn karamba ni ẹda eleyi ti jiyan gbe bi melo ninu wọn lọwọ ti wa ba gbankogbi to sokale layo ni o egbo losan to ni
2: to iroyin eleyi na lo nso wipe awọn eso ajo abo are ni labolu ta mo si civil defense na lo ti mu awọn meji o lori wipe won ji oko kan gbe ni ipinle Nasarawa won ni owo ti ba won bayi o

0: mo ki gbogbo omo kwoto ojire mo ki gbogbo omo Nigeria lapapo pataki pataki mo ki gbogbo egbe osere mo ki gbogbo awa soro soro gbogbo awa gbohun safefe to ra jo nse na ni
1: woni mi o le ta
0: ma ku ara fera ku lotun aku ara fera ku lo si
1: lowo won pin oju ti won sha ti ba mi je lai lai won pada find out pe mo si discover mo lowo
0: Ari Sarganza ina re gaga bi ise re ta le oni sara oto nitori ogbon apa bi to ba seyo
1: mo si disoro mo lowo
0: gbogbo egbe osere patapata gbogbo egbe tampan to je to osere gbogbo egbe ANTP ati Nantap lapapo agbarijopo gbogbo awa soro soro patapata anise tori pe ajo nse ni gbogbo egbe olorin patana mo ki o pe aku ara fera ku alaji Taiwa Zan Babatunde Go, go, omo kulodo.
1: Mochi diskoro, omo lowo. Mochi diskoro, tibo. Molaye.
0: Ogogo to sun, o tun wa se bi kikuloku.
1: Efe o fe nu. Ki se fe ni ko.
0: Iku pa gile nti o lu ba oke. Ose to koja lo be.
1: Mi o le ta kan, mi o le tegbe.
0: Wa yin na la jo nra wo ebe se ledu a pe ko dakun dabo ko jo. Oba ti ma mu alaafia ba ni ko da pada fun omo Azan. Aseri ro ni teniyan sise nto Olorun oba ko wa tan sibe
1: won wo mi bi alakori figa figa mi
0: Taiwa Azan Babatunde Ojo Ogogo Taiwa Azan Babatunde Ogogo dagbere faye ni ojo keta le ni ogun osu kejo odun ta wa yi ti o se dede ojo aiku ojo Sunday
1: woni mi o le ta kan mi o le tegbe o yari mo dokan
0: won gbe ogogo sin ni ojo aje Monday ni lana ti esi Islam
1: like-

0: Alhaji Yinka Kodire Kwara Feraku. Ah!
1: Oh, Olorun, oh, Olorun, imole atun, imole atun.
0: Aba ma so mo sunkun o.
1: Imole atun, ṣugbọn ṣe.
0: Yari mbo eku oro eyan.
1: Bi o ba fi du du bo.
0: Madam Shaje eku oro eyan, baba Latin eku oro eyan, baba Ojo Pagogo eku oro eyan. Alagba Kunle Afolayan eku oro eyan.
1: Imole atun,
0: gbogbo wa patapata ya ku oro ara wa gbogbo ebi
1: oro ireti mo tun gbe
0: muti o abiodun oloyo
1: ebo pelu imi si ni mo soro
0: eku oro eyan o
1: ro mi wa
0: gbogbo ebi baba wa labi ogundepo enu eku oro eyan
1: ti inu re mo fe ya
0: gbogbo ebi Saint Janet eku oro eyan gbogbo ebi patapata tololufe baba wa oloye Lekan Abdulrahman Alabi Bese tile badan di toti di tano bayo gbogbo badan lapapo ko oro eyan
1: eledumare lo mo ibi ohun mo lo odi
0: bi ta ma fada gbe eto ta ma fi ro si fun ta le oni re seun pupo
1: omo yen
0: Olani waju opele oro adeus loruko ti mo je elephant lo kan isu ajana kutegba gboje fun papojo a pade lose to nbo la se ledumare ile oni lewo ona nina wa gbangbo di oni gba loju ikona to buru oni ko wa ni kokona buburu loju ona awon panopano ni rise na se lede ko wa o dabo

0: Nice. Daddy, a year count or a year cows, mommy, a year cows if you. A dupe long way for one, no, at your fair thing, and what you feel, you know, a year. Long one woman, we are a girl. A dupe dupe, who going for Jesus. Jesus, Oluwawa. Who by your more long king to my loss on Facebook, at YouTube, well, TikTok. But here, Jay, we pay our one in Jesus City. You go send Jetty or long. Pepe young mama, you know, missing dunes in town or done, dunwo. Any kind of Saint Jesus City, Olufe, Tobati, join while Omurabai. I want Jesus City, Lati World, Dunetti, Womato, Ton Lossi Kiri, Eleve Sokaleniana Kui, Jesus City, Leday, Lati or Modumeta, Lassi, or Goji or Do, I want Do Jesus, or Lalato, Parie. I want can go to join Minewema, need your Sunday, because ah, we je we musi to pada parisi be ni gbaradi fun birthday woli odekun li epafras olohun loji ori be ki seyan gbogbo eyan omo olohun e dide sa e dide mommy nje le bi ese meta siwaju ko to di pe aki hallelujah nla aki hallelujah hallelujah mefa ti se ise ojo kefa hallelujah mefa tumo si pe ise ojo kefa ni o eto wa daju ogo meta o nso nipa meta lokan ki meta lokan emi awon woli ko ran ise ojo kefa si o ki won wa ran lowo gbogbo eni to ba gbe ese meta si waju je npase bi won ba fun ni agbara lati se ami loruko Jesus nibi to wa yen to ba mo mo so ipo ti ri o iran lo wa wa ba o gbogbo to ku ninu osu yi ojo meji pere na ni bi awada bi ere olorun to po ni pa atagbara yo ta ri iran lowo si o oluwa ni mi ogbodo gbadura meji ti o fi don the 7 kinsa mo toro fun iran lowo latojo Monday ni woli odekun li o ti mo gbaradi fun birthday ni and birthday ta nso yi ki lo lohun ti lo woli odekun le gan fun we want to celebrate the life of impact on ta fe se niyan eje ki menu ku bi yen gbogbo eyan omo lohun nawo mejeji soke kan so eleyi ka to ki hallelujah eni baba fun mi ni iran lowo ninu iponju mi asanmo niran lo we niyan aje n so bayi gbogbo eni to ba fi eleran ara se igbekele re aje ko ti tan wahala wa on lo je ki samu iwe oni samu kigbe baba gbogbo eyin le gbogbo eyin omo olodun te n gbo mi bo se gbe ese meta si waju eni baba fun mi ni iran lowo ninu iponju mi asanmo niran lo we niyan Psalm 108 verse 12 asan niran lo we niyan Olorun bi mama ise gbe ese siwaju awon ti o mu sun waju awon ti o mu te siwaju laye agbara Olorun ati ase re ti o fi fun mama ni iran lowo oto Olorun iran lowo Olorun nikan la toro loruko Jesu mo ni ko de ba o in the name of Jesus Christ e wa ki gbe baba ran mi lowo fun ra re na wo iran lowo si aye mi gbe iran lowo soke mo wonu studio yi bible oyinbo ni nbe lowo mi o na ni mama ka bi ogo se nje ti olohun bo ki n to lo ninu yen nibi to n duo si yen so le foke kokan ki hallelujah la mefa eyin te ba gboran e mo je pupo ninu ere ile na oluwa so fun mi pe enikan n gbo mi lowo lowo bayi I o sun ti le fi mo ekun lo sunji emi oluwa wa ni so fun o pe mo sunkun mo won ti ran iran lowo si o in tin bo leru olohun lohun ti gbo bukata yen asiri olohun niyan o fun enikan oluwa ni so fun iwo meta yi awon meta yi sise ni mu won sa nda mi ofinkin ti fe yin won lorun imu re ti block ko de enu block ofun re block ijo je mo pe emi oluwa ni ko to di ago meje oluwa lohun tu ole agbara olohun fun itusile kokan o in the name of Jesus Christ oluwa ni ki so fun iwo obirin yi mo wule mi kan mo tori menstruation ti nda olamu menstruation re o ti kajo loni oni lo pe ojo kesan number 9 teje n yo lara re ah mo duo gege bi woli ase to kan obirin onisun eje to fi gbe mo pase isun eje nbi ti tin sun wa ko gbe egbo ti nbe ninu re gbogbo n to japo mara won bi n ba je woli olohun aran mi si oni mo ni ko gbe be in the name of Jesus owo itusile kokan o Aisha okan ni ki nso ni oni bi n ba se wi leti ohun be lo won se se number chapter 14 verse 28 mama eyin wo le mo pe iran lowo kan yin bi te ba wa eyin wo le gbagbo pe iyanu okan o owo iranlowo to ju aye re lo yo de ba o ese bibeli kan be ti ran mi si ti ma ka ma si son ti ma ka si ma si son to fi se ni iseju kan ni gbogbo bi ta ba wa gbogbo eyan omo olodun so le foke gbogbo omo olodun to ba gbo mi igba mefa ni ofo hallelujah mefa somebody stand up and jump up six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mete tun jump ogo fun mesaya wa se bi eni po fe gbe nkan owo mejeji ni o laale mo pase ire to gbe ni agbeti eyin o le da moto gbe mo gbo clearly oluwa ni nigba ti o ba fi pe ojo meta si oni John tori olohun si a testimony won so fun oni ojo oni pa won fun oni car oluwa ni won a fun won o to di ojo Sunday jo send the testimony o send the testimony o ati bere si popo si sin birthday Sunday ti n bo ila se pre e so pe pre birthday woli odekunle epaphras and pre tumo si imura sile birthday odekunle epaphras ni we man bi awon kan mo jinle to nbe ninu 77 won kan se ba fi nsere ni olufe olorun won daso si olorun ta leni ti mo ba wi bo oluwa se nbe ti emi nbe laye oya gba aye titun re gba ise titun re ohun to fi le mo rowo yo laye oni ko jade si o in the name of Jesus tani ngbo mi bi te ba wa esumo waju enikan ni bi waju bo sumo na bi ti radio re ba wa wa tewo e gbon ti bibeli so ni ninu iwe psalm 46 verse 1 psalm 46 mo leyin bo ni bibeli to nbe lowo mi only God is our refuge and our strength a very present help in trouble. A very present help. Eni kan ni kin woli kan yen. Olorun ni abo wa ati agbara wa. O ni lowo lowo iran lowo ni igba iponju. Oya bo se sumo bi radio wa gbe oju re si bi ceiling. Bi oju soke orun. Oluwa asiko yi ni mo nilo iran lowo re. Asiko yi ni ko dide fun mi. Asiko yi ni ko sanu fun mi. Gbe iran lowo dide ko suyo to pari. Olorun ki to niye yo to gbe ran mi lowo fun ra re sister yi ati mario le ti olorun ba de lati ran lowo ati bi omo ki se n to le iran lowo olorun lo nilo wa kigbe ran mi lowo ki n le bi olu omo ran mi lowo ki n le rise to le tan ise mi olorun fi se to le tan ise mi ran mi lowo fi anointing to sise olorun kan fi ran mi lowo e ri tawon eyan ba n to owo wọ́n ni mọ́mí ẹ̀dàgbọ́ ẹ̀fì 20,000 ràn mí lọ́wọ́ ẹ̀fì 10,000 ràn mí lọ́wọ́ ẹ̀fì 2,000 ràn mí lọ́wọ́ ìwọ náà wàá kọjú sí ẹni tó jẹ́ ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ a very present help in the time of need gbójú sókè sí ọlọ́run kan mọ́mọ́ fi wòsàn ràn mí lọ́wọ́ fowó ràn mí lọ́wọ́ kó sùyò tó parí gan sọ bẹ́ẹ̀ àṣírí ni nínú ìwé psalm 121 ẹ̀gbọ́n tó sọ ó ní my help come from the Lord who made heaven and the heart. Iranlowo mi yo ti owo Oluwa wa eni to da orun ati aye. Esa mi o so iranlowo eniyan nisin. Mo so iranlowo Olorun. James Bion question. Mommy, so Olorun le ran lowo. Daddy, so Olorun le ran lowo. O meni ti o fowo kan ti o wa ran lowo. Eni kan wo ni mo fe tele yin lo si Israel. Mo fe tele yin lo Jerusalem. Very simple. Gbadua si eni to le ran lowo a fi sinu awon ti o ran lo. Olorun gbo aran wo gangan lowo lati travel fun ra re awon eyan ti register mo ti so pe be ni ma ti se counseling ibe mo ti fe gbadua ibe ni mo ti fe mo ise woli olorun tin gbe nu mi lagbara olorun gba ta ba debe ibe lati tura ale papa ju lo lori oke nebo ebi owo mejeji si ori o iran lowo lowo lowo ni igba ipeju won ti gbe oju soke si o loruko jesu oya gba e gba in the name of Jesus e kigbe baba ran mi lowo amo fe ko joko nlele gbogbo eni ti ba ngbo mi e joko nlele nu le yin I just want you to sit down on the floor to ba se pe nu le re lo wa yato sewon to wa nu moto won ti joko already gbogbo eyin te ba ni anfani lati gbo mi kaakakiri agbalaye mo joko lori aga bayi yato sawon to ba n benu moto ilele ti oluwa ni ile ati ekun re ile lo ran omobirin yen lowo ninu iwe revelation chapter 12 gbata vide verse 11 lo sale won ni igba ti ejo lai lai yen to tu omi jade si Maria temi won ni ile si ran lowo lati ba famu Olorun lo pase fun ile e kigbe iwo ile ti mo joko leyi bawo Oluwa ran mi lowo lati faugun mi mu faugun mi mu enikan ni kini je be ko faugun re mu Isaiah chapter 41 egbon ti bible so ni verse 10 only fear not mo se beru for I am with you mo wa pelu re only be not dismay Olorun re ni soro for I am your God mo je keru oba o emi mo foya ni je dismay only mo foya emi ni Olorun re wa nawo bayi Olorun je wo pe wo Olorun mi eniyan ti se bi eyan oga bi se mi ti se bi oga bi se mi landlord wa ti se bi eyan bayi oh wa so lecturer se bi lecturer o Olorun dide se bi Olorun ninu aye mi ha loni ojo jimo pepe yo pomo ju bayi lo lori Facebook egbon to so oni I am your God emi ni Olorun I will strengthen you ma fun oni agbara Olorun re ni soro I will help you oh my God Isaiah 41 I will help you e kigbe baba o ti seleri poran mi lowo lori oro wo leyi o ti seleri poran mi lowo lori oro oko mi Olorun o ti seleri poran mi lowo lori oro resort mi ran mi lowo Olorun bo se joko nle leyin gbogbo eyan omo Olorun kin to ma lo sori Facebook ati YouTube pelu TikTok ago mefabo laaro kutukutu lola ni ago mefabo wa foju kan mi live neat and direct o dekunle Epaphras wuli lori afefe ori mi kan lo si o dekunle Epaphras wa lori Facebook wa lori YouTube e follow mi ago mefabo 6:30 bo ti eje wi pe a wa ni Jesus City bi ogo se nje ti Olorun ago mefabo ka tun to mo mu lo ni rabaji gan pepe ye npon mo inu mi si ndun si tawon odo ndan wo enikan ni se Jesus City olufe to ba ti join wa lo mu rabai a wa Jesus City lati wo rodu ni e ti wo moto to nlo si kiri elefe sokale ni ya na ko yi Jesus City le de yen lati omo odun meta la si ogoji odun awon odo Jesu ola la to pari e awon kan go to join mi ni wema ni jo Sunday because we musi to pada pari sibe ni gbaradi fun birthday woli odekunle Epaphras Olorun loji ori be ki se yan
1: oruko mi Reverend Sarah Omolabake mo dupe lowo Olorun pe mo pade ipe igba ti ma pade e ore mi ka jo sise ni Eko won wa ni Mila ni branch ni Mila won fi pe ilo mi emi atoko mi we are pastors emi na pastor won na pastor a nijo but ko to di point on say man send
2: pa
1: nijo sa won man send sister man send baba mi o si ni ko si owo lati ra data ni gbogbo gbaye daddy wa yin wa wa sick won ti late loni igba ti won late mo wa bere ise iranse o bere si lo si school ise iranse Olorun de gba gbo sakoso kon kon to lo won na mo meji ta jo bi yi pe kin toju e pe kin make sure pe kin toju ikon first born mi a be si pe e yen pe ko ti e loko ko noko ba se pe badu akoko loko ohun ti esi waju wa ni lori o kawe o di doctor
2: church
1: ba ko Olorun ma sise iyanu fun mi bo se ri eni na to tu o a ri eni to ma fe yen iyen kan wa lati UK ni
2: church
1: ifo tu abure gan nojo lo abure gangan abure yen wa bi yen lo connect e pe baba ati mi soro and by the grace of a grace of God ni may force a se yawo yen
2: church
1: a se yawo to larin gan
2: e se
1: yawo to narin gidi fun gan leko la lo se o ni sa
2: omo yin si lobe
1: lo mo mi o ti di doctor ba
2: Jesus so tan mo me kan ye si sagbalagba le nto lo nto yan fun o me ki patapata ni so kini nbe nbe ti o ti be ku
1: ikeji sa omo ikeji ton ti mo bile gbogbo pata ni mo connect pelu pe I to wa ni lorin lo si lorin I to wa ni ba ni ba lo nwa won wa ni mi wa du won tera mo pe emi ma wa lati Abeokuta
2: e ba npo mo yin ti nbe mi
1: Gloria ebi ma wa lati Abeokuta ohun na o wa bi ete ti se deliverance fun sa e se deliverance tori pe o ni fiancé kan mo tun invite yen wa sibi igba ti yen wa sibi Olorun sina fun igba to ma se bo se lo serve bo se fo omo mi sile if o kon kan to ra fo omo mi o gba
2: o ton gba
1: o gba lowo e
2: eyin o lowo
1: omo mi ti so story yen fun yin sugbon ogo fun olorun pe loni o wa pade enikan o eni e kon se birthday fun ni last week number ni ki wa o ni mommy enikan fe surprise ki wa gba wa igbe to won ke fun ni pe e sa gbo won toju mommy pe mommy o fe ko tele baba bi o lo si Jordan and Israel o de ti send the west wa
2: o ton send the west Sata, in ti e mo ti mo fe so sister inawo awon omo te yan gan ofo kan si ni mo gbe yan ga wa ga laye se ri nto mo nse ti n ba le foju kan o ti pile oro ani mo fi n be yan omo olohun ti olohun ba gbe oga ti mama re ba n be laye ore to le seju to da eyin te wa nlu oba ki se ke ni ki mami yan wa toju omo ni lu oba eni kan ni mo enbo ni uk o da ko lo o but mo discover pe won ma fi awon iya sise ni but to ba lo si Jordan Israel gbogbo gugu aye ni oje tori ko sen ti o ni omo dana ko ni sen ti o ni omo toju omo eyin momo laya lo wa lopo lopo yin omo gboje wa bo toju omo eh won wa so di kuku nu le aye to ye oje won o tile ku mo wa to mo wahala to se to fi toju awon o tun ko si lo omo to ba fe na ya re yo ti e kokko mu lo sibi kan na pe e lo so se meji nbi kan ti o ni se nikan ti o disturb yin te yin o mo se site sin gbogbo bi te ba le wo gbogbo bi te ba le lo gbogbo bi te ba le jede in ti okunrin yen se mo fi pe mi so tele ki se pe o nikan ni o gbadun ara re gbogbo bi ki bi to ba nawo si laye ona mo si fun won lo ti send owo owo keke le pe ni owo ta fi nlo ni isin won nlo ni November 3,200,000 3,200,000 lai so wo passport kankan be laga ki enikan wa wo mama yawo e ko ni mama yin e lo sin olohun si ijo le se wedding very soon e ti se wedding e ko ni ri atako ẹlẹ́dàá mọ̀mọ́ yìí yọ́ mọ̀ sílẹ̀kùn fún yín.

0: in my positive vibes. Forgiveness.
1: Mama dali jibaga, tori pe ko mo ko to se. Elese ni awa. Dali ji kaso.